0: فجأة هاونا كومتارا سارة كواسي يو ريكوست سونغ هاونا تندي كوريزيرا تندي كوريزيرا نقول تا ما شو كوا تاوراي أدي أزي بنا بامويو أمان ب ب ب بن وانيورو أزي بنا جي بنا غوبينغيري كو يا بيلو ما سر سي All right فوني ازوكاتا وانغو ايش تقول ديم سكرونغ Vanno di come c'era?
1: Ma questa ora, poca non andiamo, eh? Cana ne è niente noto di te, la cana andiamo.
0: Ora c'era?
1: Sì.
0: Ah, si sbaglierà un nuovo ieri?
1: Ah, qua ci sono pure che era.
0: Un nuovo ieri non si sbaglierà?
1: Sì, cana cucciò curumma, cana sanese.
0: Io! Ah, se no, ma che ma sono felle, non sono qua che andiamo a girare.
1: Ah, io sono una cosa che
0: Ah, andate a tenda song. Sagano fa un barucio, sin qua, anzi, vanno a girare, mi sa tu un po' di girare, se tu cano con un mattino rumma.
1: Ah, se no, tu punta, cana, ci sono le punte.
0: Ah, ahia, ah, si sa che è passo qua, navan. Sinzo ndabva kumuridza manje manje
1: azingodawo munhu wangu
0: uri udawo munhu wako
1: eh.
0: Ko ndipeka namba dzemunhu wako ndimufonere ndosandati ndikati hangu orit iwe ndoda kufonera munhu wako yeye wauri kuti ndoda munhu wako Apa mwa tapa mwa rukubas.
1: Aisi mwa rukubas sedi.
0: Ari pai.
1: Aka rara sedi.
0: Muri mese.
1: Eh.
0: Ah, sa nika phone ra munhu wau naye nae, chimpa phone tauri nae.
1: Aye wa, tiri tese area.
0: Oh, ku area, muri kuda muda kurora nae.
1: Eh.
0: Ndom tichi.
1: Namvonza ati aleta munhu wako here zvamwari, aleta chimwe.
0: All right, how many of that who want to panama depend? I cook a conaca, coconaca, a city.
1: Not
0: for the day. I only got a radio. Ichi
1: 07 8 7 4 7 4 6 7 3 G 6 7 6 7 2 5 4 2 5 4
0: Watano nzani?
1: John Kamanura.
0: John.
1: John.
0: Jones.
1: Johnny.
0: Donny.
1: Eh.
0: Iwe msikana nzani?
1: Aleta chivang.
0: Aleta. Saka yote akukata phone woterera kana kuti usakati kana uni ATM sakati ndakutomfonera.
1: Atina the
2: number you have dialed is not available.
0: Uri kuinzwa?
2: Please try again later.
0: And don't phone it all right.
2: The number you have dialed is not available at the moment.
0: Okay. Don't want to phone it on Guay?
1: Martin.
0: All right, it's okay, Mskuruang. All right, Mskuruang.
1: Thank you.
0: Thank you, thank you. Anengano dauta munhu wake uyu anengano dauta munhu wake amuzvono izvozvo kutanzi umudze kutanzi munhu wake here wega munhu wake here chai chai apa panotorema apo pane mutauro chaiwo chaiwo ramakatirira yafm ina gogobhi kusvika nenguva dza 12 o'clock tinenge tiri tese hands once again this is pc handi leon mapira